along chin tang jajin jam jia zai dan jia san kun zhe gu nan ba qin nan bi gen kan men zang a di da ta zhang yin mo xi dang de ni qi zhe ge da long na yu si sen zhe zhen ban de jin na zhong ying a long chin na nian chin na qie le kong wo gan chen lam jia za teng gen jie ke xi bi lian cai yin ngan jin na lian cai de ge zum zhe ba dang dun zhen ba ren chen cuo yin san kun zhe gu nan ba Tang dia za tang gen jer kishi bi len chan nang da bji nian mo ni qin bu xi ba dang zhe ge suo nan xi ba wo ma yin xi ba ge chi na mo xi ba ji guo zhe xi yo bi qi zhe ge nian hong su yue de zhe ren jer wei zha hi mon dan xia

Sinjo nabu chua, tanda kira ni sen shibati ni, zhung yang lung ting yin ting chikyab li kong ki, pyo ge chen lam to gu di shu bi, sinjo yang yin li sen shi, nga li zhen zho jiong shu kin bim kia zhung yin. Ten de li zhen ge jo tu yin na gu bi nabu ling ge chua ro, rang se pan din la ni tang na wata, nang sa la ki chik zam na wa, xian dang mang chui li chung wi, pyo ge gor xie chup xio shi bi, mu zhe gor xie ka ji gu di shu bi, nabu ling ge zhui mu tu, tu ge zho chen bi sinjo na shu.

0: zin topgyoro pendo yueji ju yubashi. Lopkan ki, lopchi ti, yugur tunle tan dikui peke chuigi pyomi ki nubata, rinne tunkong tan tingrib cua nyamzhi ki simju che sirmingne, loma cui saneti ki pyomi kile kejian tan dikui ki le tunba, rinne yugur liri ki le tunpa jie tan, ngutu dongche nga biri che di, peke ki samchu nyamju che bishi. As a way, ayalu yi, biri che bigu, Nye zhongkui saniti ge rinne shuxia kipde donwa ta, tixin zhi yu rinne sardu tunzi sarbi qibi nyam yun ta, qidab xido chung. Rinne shuxia sardu ti zhongkui zhugu qibi qidab ki, minam ki logu qi yu ji ju yu bishi. Simju sabjun qi rin lome tatung, chile chuan za tang ki yu gu zhuxin kui tu yili ting rib di tang ki lozhi long shur so zu gyu ti. Saniti ki, rinne yugu tunle le dini, pyomi ki le du le gui chi ta, sugu rinne tunkong ki su nyam tu bi lak lin le da chung che bashi. Ngozhu che bashi na, nang so pyomi nyam zhi lhen cho ki, ge yung pyomi nyam zhi lhen cho, le chi so chung lup lin ki, nang so so chung din si ta, zhong hua pyomi lup lin ki, nang so lak lin din si, le di chen bu nyi le dini, lo man du ma, chi chu le ro gyor chi bi so chung nam cha, tang lin che bashi. Sengilinke, kongze li zeng yin zhun shu kien zhu gha yin. Li zeng kien kun nan kien, zhe shi sang bu la shi. Di tan ni, kiraan ki sui jo ding yu.
1: Ba si gang ki zeng yin ang da di xie bi ne, gyu zi tun yu ta, xip xir ki xie zhin se bu tong tu bi, lo de bu nang chu.
2: Jian wu du zhan ba, cha tang la zi nyung zham gyu bi ne, di tan ni ya pian do yu shi.
3: Di tan ni, kiraan ki xie bu o du yu.
4: Xie la zi bie zi li ya, kong bu jia bi bi ni na, ci jin lo ji yung tu gu zi.
1: Lega dhudu zamba gangur shunbi na lu jung yungwe ma tse tando ya langur ngabi nizu le yue tup girda.
3: Di tan ni, kirang ki cha na yue.
1: Ke ni yiwa che na tungung yang gyar pye zhu dong tu.
5: Gi gong che che lung zhu yang si che na di tan le pian do qian bu yo shi.
3: Di tan ni, tu tan namba gui du to nang cha gui bi cha wa si yin.
1: Lu jung ki gang lam, wan jang ki jun xin ki. Di gui ki kur yu ngar le ya dung zhu
3: zhi. Di tan ki zhung gu. 俺做草莓，俺们都送勇气。

0: Tongma rayan da chawar tu tsuya di diril chunchun gamsa la di amla wana zugi kani mola jige di chi gita chi chayabri mola gi puk dira ta takta mami chinje su gita chi kit war ani gita di nana sha chi nani mayab chay ani mola gi ma shay da shabru jaya ka huyu za thongza mola gi gita di rangay nyay gaya slab chay ongan deshi gita di nga chay ani du zama chaya zina deshi gita di gana takpuni mi shiwa mar o desh cheche takpuni di gana nga logic tshi tangche o desh cheche anu rayang zhawa to o dne cheche zubay sur cheche
1: aang le lesi lesi ta tinje yinbri ta tuti ngone guibuni yu jo ki gita di kirang la ya logo ya wu cheche ta tanda ya pala yin su na ta kirang gita ki zhoy tong di ngone pe mi sipe ya wu nung il lo seng nam so basan zhishi lan ni zam nang we lu xie churi ri piu we mintun xipa di seng chong nang shou

0: Ta chesan lapte nalol jaya ki rechu soti karri chinal. Ta jambi gyurim nalol ya kange kar chesungyal. Ta chi su kandres cheche kange dike kese namginal.
1: Ta didi zama lapte nalol chile zoti diri gitaril. Ani didi zama kale zoti diri chala. Ta gitaril ngana sosu chunju namzane sosu jangyo sonza. Shiik mungshi di gyogu shibu chadungal. Ta taan shime mungshi di gyogu shibu chasha. Ani Tidu zamba lopje na loga lopja tunzu tsangma loga pe chunju ngamza ne mungshi yaku shina tingze rinpe rinpe shi chan gyosun za Khonsa ta lapsa lopje jingi mo cho su du zamba jayi ma simso ne chigil Onde sri shal Tene lopje na loga ta chin je gi Tozu mangu chi me za ta dir sha Tozu tundu na loga lapsa ngi Gitaa ka dwe zay sine rato lak zay sine rato Beti Tozu tundu na loga hanga sa yang pege ne shukshima ma chul Tene yakshu di dir sha Lopje pege le je gi Tozu ki Ruyang kangi samzui da dawa di gyundu mangu chinsunga on dirisha ta nyema inba chashina susu ki gabe sheki gitaa raa maa taan gabe taangi gitaa taa maa taan maa shiki dilegi chuzi shuk che da lak zi shuk che ki dinsu kanda dinsu janyu meza ani megele du zamba o ta she gitaa tanda le ende ju yubja duka gitaa singin dilegi tanda dulu manja takarabu duka saa chigi ande ki dawa mangu chida samzi mangu saabu chile shul O dhidu dhundu lopje na dhidu zamba, o shuala o dhidu zamba, tanda ngari susu lege chayadi, ruyan jikso, ruyan jikso chile dhidu zamba, ta dhidu zamba dhidu shala, gangin cheshu di. Lopje na dhidu zamba, tozu dhundu yinza, ruyan jikso shunglu rana lopje na chayi mishi gi, dhinze gi, lokli gana ya, chin, she, suta kanchi yimi ganglo, shimju chayagi, kogho mochol. Ani, chugo su, lesa loje, ani shine dhundu chayagi, kogho mochol, o dhidu shala.
0: Anli lesi lesi ta namju ngaro soso ta xie ta ya kabu yu ne ta reje ka ngali ya ngune gyung shira meel ta. Ta dirin kirangi duksi jik sungdu yu zamba ngune reyang soso chigo ge jambu mayi.

0: Rayaan tiksu chanyan chigi, lopchay gigin chanyan chigi. Kandati injim jingay chayaa laya gadi, Rayaan da draw yubi shuwa, laya khara chanyan laya khay midol. Oon desu chasha.
1: Lese, tachik, kiraan da tiksu chashi pargi leche di, yang kan tiksu chu minala.
0: Dere, tiksu chashi da tam nao shu draw tsu ya di, lopchay bijin ne tuyan jay, payu shikza lo duy zama, an ta, otan lopchay tine tuyan su, aa, ta chisu, Rayaan da draw yubi laya gadi, chiga draw duy zama duy zama. Takda kyoin ki nindu nalwa ni di tongchung wali. Tato chashi kuna tsugi, duyungi laiga chini na kuna tsugi tenchegi. Ani tingdui rayaan da, tingdui rayaan la bedi hasang, hali hangsang padangirin la. Ani di da, di gaan la suyungi rayaan tunzu, bedi sungjin cheche, yago shenadu wali. Ani dhudu zima, oo ta nga kisi, kuryo enjeji nalwa la kisi laiga chito ba, chashan da yago shibu yungxia, yungba samsan cheche. Ani nga zuyu tanda, tato chashi ki kinko wa, Suna dardiyalaa, ane duksi nge kyungi nalor dixi dambriyala. Zom bitzi chunshu chichi dambri. Da nga ande isi labda dine tuyansu, da nga ande isi kina zubi de mubu shibu yu di nalor lega chaya kukub chitero naa slaga chichi. Onde isi chichi, ane nga ma dawa nga dung yu shudu jiigi dawa gibe yin yu istaba chato shishin nalor lo mubu sugi lega chaya labriyala.
1: Aan le, lesi lesi da leje dindresu chumbri da chesan kirangi gyuzi lumbu dili jesu chishi ne kuzubi insini shushugudula. Lese lese, chokunamso, siyamla basan tashi laki zamnang ube, lhatsu shibati zinjo nangshu.

0: Taji rezo ki chabdu yinne rwa ta kong lu shu simbachi rwayang ki jikso dinte chebe pala. Su yun rwayang da ta tingdu ki rwayang dinne nyamji che ne xie mangbo chi suyo na yor pala ta nyamji siye ki si di rwa ta kudu zamba wune le labji ma ri. Tangdo wune gajiga gangye mangbo chi che yu giri ta kechu minda wu rwayang dinne tsamdu yun kanche che che nangyo na ra.
1: Lase ta nde sara shala, su yun rwayang da anzo tingdu rwayang ta kubara ni ba sa shala. Chunchi kamzande, tingdui runya raha janje yung duwa zamba. Simna lo le, indish le shar, genche indish le shar, tanga zu yinji minji ki, sunyu runya di, yinji minji ki, gyunzin che wadu. Yiyang, gyunzin che dangdi, tanda ngay mune sheba shashana, be shashana, chomor nji nga sa, shiye ji, gongde gubdu, jikgu, jikyang zima, bugu chi lab sheba shashana, bugu di shen ru. Yiyang, bugu di, ki, sunyu runya di, tebe ki, di legi mara, kundes lo wale. O, chomor nji nga sa, shiye di nyebu shena duwa. nga mudu ni chumuli jingana dhawe xie xie miti jangar chogudu digi dawa di leya nyu nyu jishal loma domna digi chiyu zan chenza tanda ngay ngay xima xaxana tingdu yima xaxana da ruyangi namba mangbo wari tingdu ruyang namba mangbo jida nga su suyu ruyang da su sumji che jagi ta chungi nyentu ba ay mi gaya yima xaxana o di tsab nakbur shiduwa ay sabur shiduwa sahari jigi anje chungi ya uru xaxangi ta dini Su yun ge ruyang da, ting di ruyang ge, sung zhi jime na lon lo, chi gilei kakshu di kharay su su na. Su yun ruyang ge, xii ge zawa di ma la be gang la, ting di ruyang ju ya di, ho dir sha. Kende si yin che ne le, ta ya zi ya su yun ruyang kore yin ba sha sha na, man zi mi bi sha gyo zha la di ki ki, pa pe di, cha sa mo shi na cha di ya ra ba. Di na lo do, ting di ruyang zi ya, ju gu yu du zang ba, kanda, yin la ka xie chi. lo dong chi wo ki, di kya zi kya zi sha su gyu rung ya, tanga rang go na yi gu du uzu sa wo che che sha zi ngi di nga la ya ting du rung ya, uzu ki zi ya ju ba sha sha ane be di kanga dur shi zi rung ya zi me we su gyu na yi dur shi chi, ane ting du di la yi dur shi chi ma nying zi zi me me, o di cha zi gu nga che zan di zi sha su gyu rung ya na lo ne, yin la ka xie zi lo dong chi wo du, di tabu shi mi du ting du rung ya na lo ne, yin la ka xie zi lo dong chi wo du ane di ne, ku ni ni yak be cha ka nga lo ni bo song zi chi tum na ane ngay gu na xie ba sha sha na, zam zi ya gu cha ba sam zi zi du
0: Xiamla basan zhiji laki zamnang hui gyabsu xiba di zinshu nang shu.

0: lo basan de jila gong gam sa ngi lang an zu ya chi sen zhou ling ge li ya kam di sam zhi xin na shuo
1: le se ya chi sen zhou ling ge gong gam sa ge bie mi le basan zhi xi tan de ni zhe zuo che xi ge ru yan zhe su ba tan la sa ngi li ho bi cha zang lu jing ge ru yan ge gen ji
0: le se ta ting ye le ngan ni xian jie tian me ka xie chun bu ru ba ta ge bi ki ran ji chup dun li ya pie nang ge ge bi rūyāng jīk sū nāng jī shūgī tā chēnā kīrāng kī tāng tōng mā rūyāng dī tā lēng jī kī jī sū chūng mī nā
1: tā tāng tōng mā rūyāng dā chō ār tā tsū yā dī dī rī lā chūng chūng gām sā lā dī ām lā gu nā zū gī gā nī mō lā jī gī dī chī gī tā chī chē rī mō lā gī phūk dī rā tā tā tā mā mī chīn jī sū gī tā chī kī rwa ān gī tā dī nā rā shā jī nā nī mē pī chē ma xie da xiabru jia ga hui za tong za mo la ge gitaa di rangi nyaa ge isla zi ungan desi gitaa di ngaa zi an du zi ma chi yaa zi naa desi gitaa di gana takbu nii mi xio ma oo desi che zi takbu nii di gana nyaa logic zi taan zi oo desi che zi an du ruyan ge zhawa di oo dine zi zi zubi sur che zi
0: aan le lesi taa din zhe yin bari taa di du ngone guibu nii yu jo ki gitaa di kiraan la yaa logo yaa wu che zi taa tanda ya paa la yin su na taa kiraan gitaa ki zhoi tong di ngone pe mi si pe yaa wun ngay lo sing nam so pa san zhi xi lan ye zam nang bi lu xie qiu ri piu wei men tu xi ba di xie jiao nang shuo

0: 다 기란게 제조 제시 나로리야 잠 좀 먹고 싶으시도 나와라 봐라 다 기란지 뭐네 슈비이나 잠적 가게 놀아 밥슈르 지나
1: 레세다 들으자 그베메네시나 그베게 수교게 잠적 간가 다 소소기 부르나시 체메제데 디야부 피기 야오메스 근데 간제메 나 체니게다 간다 나 체제기 셰스로 체스니에 코나조 다 그들로 그래 ngui mambu chenye yori, yang ngui mambu shirache ima tumi le yori ta kandeji yiyang kanda nga caipe shugo inji minji ki zamjadi go yoba, shugo yoba, dangdun yoba uwanze ki suyagi, ta di kubarang niki ruyang la tebe ki dawa yin la kubarang niki lega chedan lewa tagarang yin ta dinne ki nye she digi nalwa ni inji minji chik damsena tunyen denbe she chik damsena ta tanda ganzu ki nanin lo ki te tingri kuyla saimu chuzo wa tiri zama ganzu chesu cheshi ki Nimi yung jebegi, nimbo sheji, churi semsu saa sheji suyo. Tadi kubemina jeba chashana zamdu domna adige naro ne, tunin cheshu yo zamji diri shal. Jingi jeba chashana shigazi kubera nik payu re la. Ani nini shena zamji nima shena ganzu zhato cheshi mi ganglo ge, jengi rinbo mebo la ngu dan zhawa gangji mebo chesegi shedi ma suyo. Ani ganazu ganglo, zhato cheshi lemi shini ganglo ya. Sūyūmiyōli chīngjī kūnāntzōla, anī tibāgī jalāsūru, jayāsūru nī, chīchī lēgatī tūsukā ngā chikāchī mārvā. Tātī ngī ngī ngī jibā shāshī nī shē tī tsaṁ māmbē, tī kī lēgatī kī chāsāng lō, tā tūñī chīm shībjī rīshā. Tā yī yā, sō kō tsukyā ngō shē tī nē chē jē yī.
0: Lō bāsāng chī shīlā, tā kīrāng kī chōrīr pīwē mīndū Lūshetī, kiartonshī shūgīhī, lēngkētsū tūlūlūngāni sēnā yūshū.

0: 다 시도 중에라 기라 제조 제신 나로리야 랭게지 요리 송길 다디 쉔기 셰브 이네리 셰마 소종 셰디리 송길 다 계속 기랑게 셰브 셰마 소종 셰고기 유는 아 콘수문의 자신의 책에 가르리 송고기나
1: 다세 다디 주샤 먼저 단다 제조 제신 나로라 ngunde ta sheba sheba mangbo che ngazu so gyong che shaare ta dine le khunzu labya kezi le tagarayi ta chi zu kezi nge owa la mutu ne sheba sheba le ma cha cha na khunzu labya ki zazi tengu le tagarayi tang tong me ki zo zo de yinji minji ruyan la tebe gyonlong da zangma yinba beti ruyan langa de chinje nga gongja jing nanglo bar mo yong e nga gerda chingbo shibji cha mo yong e nga rungya langa cheche ngui gyabji saa thuma yungwe ande ki sabu ki baasha shen na rungi susu sheche chi baasha shen na chadu susu tsamza jine chadu di tangzang lemi di ki mi du zima ande maa yu tuyan gyo chala dina yabu tungu maa di samsa rishdu dine ki dira shala ta ngang zuki rungya ki kiwaan jik sungbe kecha nangshi rungya ki rang dambar ima shi rangi ya rungya dambu yaw maa resa oti nangshi jikbu jinyang rangi ya rungya la zinjo da rungya la tebe gyunlong da zangma may na rāyāngi rāyāngi sū tētsāṁgi chetūng mārī tētā chibuji gāna shā kēsī rāyāngi rāyāngi pā cīnjō shā rāyāngi tēpē gālōng zāngmā yīnā nā kia chikyā rāyāngi rāyāngi sū lēnjī kī kūrī wō ndēsī shā
0: āñ lēsī lēsī tā jīk tōng mē gui lōng tī hāchāngi kē chibuji yīnbā tīwē gāng rāba sū sū rāngi kī gālē gyabjī rāba nām shīk nā chibu tūbē kī tūzū tīndi chīk rīs lō lō lēsī lō sēng nām sō shiam lā bātā lā kī sām nāng wē lāsā 나이 김씨와 디 센션 나오셔

Peiji jim de hie sawer gua samu lingi. De na Xi Jinping gi xiang qin tang bu ren bi guo chi lip shil ba zui. Dang ge gab shuo jie bi zhong e cang zum zhe cu tang nga bi ya gong dong hou zhong tang lak tar xi bi. Xi dun xim zhi ge zhe dren zhen zhan nang wi ya song xie jie xia hi hi yin. Sen ba, ma tang a rong xiong kam xin ten nyam ni yong war gen de la tong gi. Zhang dok ge peiji na dun hing ge cha ni xian na. Matang arang shung kam shin tin nyam ni yong wiya na dun taksu yakbo xa ji de zha. Mi rik jie pe ji xiang ge cang mi ngi par da arang shung la zin shuk tang. Arang shung tang htan ba, arang shung shung shub ji xe gi. Dehtar ma xin na arang shung kam jien kun lan pok si ba tang. Qi nian de si jian gok tan me. Ng ge si arang shung zu zhub rik ba li. Mi su bu da mi ya tang. Ge ri si. I xia chua ji tang. Dibzin sagni abzanda kaka yinma namchi amoshinga sheta nagca zalagda tangyo. Yinayang kutsu samilin diba shigna. Yil detag darta jingi zing machiwi nyangam tangshiyo. Jemchana kutsi yi detag nagca zalagda tangwi shisug dini tang shenzinji nipang hurda jigbeja. Ru RBC loxing azhuga nisi tanghanga nagca digboyo bala. Hondab jie Itali mei ru longi jie heng tamsa zhebi di la. Dehtar si bi njiwu na yedi ritu xigli jie mengshi dolog dangwa yinba kongcu loye da kharme la. Yang kutsi dehtar si bi njigandri si, ritsi lu xiga din mengshiwi nang gambar jirwa dang. Dimchong shardi si lepci chilog zhigbi yedi tangshin nabji yo ba zha. Dirab gongmar nabshuk jekab kakda xiongwi nzamlanga shinu jinga jeji. Jinkam kurigdang mamanga chora nuhjin chabshin ziyo baza. Dedagli, Losanji ojiab zinjir damag donjinji nghabshigda. Ma shikhtong zam shilamda jawadang. Zhongma jasa dinsh donga yanla mgmar na pokhtasig baza. Londonji damag donjindi. Shilu shikhtong gabja ngabshin agni lu da zhigni bar thomar xiongwi nin ngi nang me abzhihtong lagzam zhongpa tang. Di abzhijia abdawa nirang, matrang a jihtong zham la uglam malakka nabhukni cilindi baza. Di abzhijia shilu shikhtong gabja ngabshin ngatik lu tang. Shilu shikhtong gabja ngabshin ngabdan lu. Shilu shikhtong gabja zhigshi rigni lu zhila dhamar dhamukka dunchin chabshin tang zhigni zham xiongwa zha. Zharban jie shuyi na jie donjian na. Zuzhi gazi nga shenri bi zogshi thakar shuyi khena lo bi. Bagzog te bi nyatang zhungwi rig mi se zi si nga xe wi nga xe dig pokpa zha. Thakar dig pokpa ma zhang shikhtong la niwa sen xing. Ponyin xiongwa ma chi ani lakzam sen yo. Ari zomba bu li qi ar ka xun ji. Changzhig jie xe ka xe bi dib nang da ne cin da daga jibar ji yo. Lorji yig shargo bata na, darta zikhang nyongwi sasir torgang tang. Wihe shuun babji, taihang arirji soglaang hunshe gangsar nagsa ji chabjang. Rim zila shi tang batang, xiangsa xinba, zashin zumba jiyin. Onjang sasing aboshir hengnag gangshong da zhani, nagsa milag tangwi gangi, sakha dedag jinkam kurigla dorshig chabshan tepa zha. Takhe lama gan xie teng a jia xie shir xin dee.

yam zarti me to kunda ma shojer jibi longchen dang dalam ke ke sangen ro bol henje chena ba zo ke khum zanga ti ta ta yang dui ni min jering de tong tong ni che che ke sen ni pe mi dang khang ju gon de yina dong yang dong chen nyen chen je che bli kong wo til tin nam ge chua dang de tong se gon ge le chen yin jering ji ti ter le chen ding gon di war sma ship de sem ber ga se she re sangen ro pa na ba de ne le chen de yang ha jin ge na ba de ni ge nyen dum de nyen dun yil nga du ma cha bin

Rimza chang tsewi singan rupo lenji, namda ayar chen ziri jipil pi walagni, ngarang tsi che charche gano tse yilan zin shur torgang aami pangwaani, ayar gen nyamzang semchi tsui khang, liga ngay tib ayar ge silver takun tangji, namnyo wakab she sultar, dra mayong konga tukra, che mayong konga nga shepa nang zin, charchun, shurchun da huangu tekar jinhi nda tig yilan zin yu yang kachin re. Chigin jina chalu shungwa am chalu tangche zi semla tsabcha mebar rangin kori kangta yo par nyartab darkha chopa tang kangjuk gui rangu su chung tosar nipar gui la. Gete nyarmun ru matam na tuichi sab denjaga yinbi saaz gadam de tangi chalu ngde yo chuyen ka chandri sir. Unni, lamtag la sir ti ti shen ro saag lamtag tang mingsa tenkilisha gui pa tang ngangchaga chi ti lam nor yung dada kundi zabzube chuyen ka chandri sir. Sam, Nyingalan dangwi yugsi dang zuisen bi sama tungche jinchulu ngipu so ta gi ri chalo shong ke ba ne pu che dong ma shong wa nam ta ne sa ga rang gu dang chig zhe zhong sha ta ni bi tu zi ge tu sa sa bu tu sa su sun ro ju yin ga chen de si zhe sa keng de do bi ma nam da chalo ge ne pu che dong ma shin zi ni de heng gu dang zhu zi ge de ge dang heng ge me zhe su dang ge su ni ge de che chung ge ge su ge che ge ra yang la bi ge cha de zeng xi de shu ta ta be ju ne ga chen de si nga ke te chaluk ko yongsa ko na thap ki kang ji sani sir jong tang de khala ne tig chi de rang ni ka ni l tang nyen kha ga ni ts su nyen sang yi ri ro chu tho thup sha gui ser tru chala che de ro thup ten ni sha marung la lo yo pi lo dung ra chig num su sang gu marung wa tang lo dung sa pa tang lo kl che pa su tang ar jing chu gui ur dan ke te chaluk ki khra yin na chakra yang bi ngi pun zin cha thup chi de shu thar thup la chon ju yang ga chen de ser

Ani charwan bab ti nije sarpi langkur la lo so par nyam jo shai lakure. Re nza shang chebi sang ro bolhen ji yar ti te ji to po ga nam she thon ba dang charpa yang bab jo no tab ge nije sarpi langkur ge da po manung wa che ki sharul da lo so par den je ge nyen kha yo par sem the she ti yo pare. Ti thal me sun man na ge nije sarpi langkur da po la lo ta lo mun ti ba dang zhe chen ba par the che Yaqiyo shungna shirulta loqso tsimjigde dungi namshi yaqpo shungnu gaji si dazol thar yung loqso gubi dengkili yuqi. Nidi sacha mungpura loqikini dhachanbaapi nitsi tunjini unurtaabgi nidi sarpi lankurga kordang manyungwa chiki kengpi shirulta loqso na denjig yinman tindi semta chenpo shaji yuqi. Di tila kongta shiba debjin mesun marnaga nidi sarpi lankurga kordag loqikba dung dhachanbaapi namshi dungche zi shirulta loqso tsimjigde dungi namshi yaqpo shungnu gaji si Zhani loqsu yuqi kuchul shigubi dhankili yuqa. Loqiba li shungyi tsorki loqnunga loqzi dodam malagla torchun zuusirba dung. Tana di jenga nangkilda loqin tetika nitsin yungsala sir. Dertin rab shungna loqibi namshi yunuga qabdi loqsu marungshin. Nikung sarbi lankurga loqzi la chungu nipa dinmul. Wanjing dhachan babdi loqsu saakungsi chichil yuqba dung chichil sildi lankur rumuq loqzi yuqsi tocildi gilwa yinna loqsu marungsir.

0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lebur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo gupe chichuyi, muchi hinsa lembar chi.
0: Mi chiki zhuyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinne zhuyawani, ngamji dende, yangtsen shiki.
0: Sochu kang shiki, yuki minan, gyongwar chi.
1: 미리카기

tila shungnyun dan lekchoo chebara pendo yubata. Dangi sikyong kone saten to tongwa ta, dangi sikyong gintin chubara pendo yubashi yimbale. Dangi nguti nyame su tongwa ta, tana yugui tongwa ta, kele mi cheba ni tenne mayin. Minla le, dang chegi re ta, tim chegi re cheba tabiwin jiwa tenpa tini chebsi ki nyigashi yimbata, si mandru be censhi chi se. Minyong she chigi, censhi ti chugyur kawa ni, shiasa pomo ta, gosan nama sewe be dara, dangi nguti dan timkyong ni kaka che chin, gendar long samata, njuktara dangi nguti kele mi che shin, mebar tongwe mi yun chub che shi. Ngan zu dang chigi re ta, tim chigi re jebe ne dun ti, si mandru ba re sewa ni, dangi sikyong ki cha jen shi yinbe nguen ni, sheba ta, dangi sikyong kone dan nguti ki kone ki nguen ni, sheba yin. Deng si zanzu ka dan guji lejeba sosoro jeja du chene xe na ngebar du zetim dan jetim la gungur dan zison shugubale. Dang yin se ne rangar do mi choba dan dangin guji nyi mi gergi ngwe ne. Dam gi timsab ta wang gi timnun ngercho timge je jebe kayar sa je mi choba si. Rinpaka gi dang zanzu dan rinpaka gi guji lejeba la cha chunba ina. Nguen zhe takchwe che goba ni wang zha che gizhe, tim che gizhe jebe ne duen di yin la, tini xin zhubi cengi chikshe. Rinpaka gi dang zanzu dang rinpaka gi nguchi le jebe, la gi wang zha ni dang dang mimang gi zewa yin bata, tere kongwa yen yun gui ne cui ga yu bale, kanga jingye gi chungge du jue chobo si ma yin ni, tim gyong lak dar chi gyu di zawa jue je gi tep ju che di, wang zha khor gyu ki tig lam jia gui xin, zin gui la sun gui bata. Sushi ki jetim tingi zemo zeche la zina tere jetim ki cheba po nyeba chi, nguen zhe cheto pache kwe. Dangi guti gyungyong cheba ni pyujik zang mayin bara, nyebar du dangi timzu lang guti ta, timda lang gyen lene, timzin la gyab gyuro, neti di timzong je chebi dengi cheta tongon kwe. Dangi cho yone timda ra kikab gyung gyuro, jikdu jikgyur gin guti chebara, shunen gyab che. Dangi guti ni, timda ra kikab gyung we, Kurim yon ta, cho sosoro lagdar tarchimba yungyu genlen dendik che gui bata. Dangi timdara kegab kiongwar nguti chebe nubata chuse kyunche mebara torde donggui. Timdara kegab kiongwa ta, timdara siwan kiongwa, timdara sinzin chebe che jikyur che gui bata. Dangi kyunyong la jikdom ta, cho gengji re tunjur chebe te mima tuzo ta, si shung, si zhu, dashir likung, chiju likung. Shibchu likun je ki, timlu dan zanzin dara ginnun rupchin lega biwa ta, jikyur che gui xin. Dangi mima lang guchi che di, zetim dan jetim tenbib che bati, rengi gi ngebar du zetim dan jetim gi kebgong su, che gu biwa ta, jikyur che gui. Dangin dolu da timgui gi lirim gui di, kegab gin dolu ru, gyur kebu ta. Dang zanzu gi wenjur che pi, wemi kang di, timgui gi lirim gui di, kegab dan siwan likun gi nguchi minara, gyur kebu. Kegab gi siwaan likun la tenne, dangi kegab dan jiso lan guti chikyu lagdar che kebo. Mangzu jikdu lamlu gi zatun dara, kegab gi wangzha sungkyong ta, dang yong dan keyong gi tundri chikyu ru sungkyong che kebo che che kwe. Cho yong ne timdara kegab kyong war ngebar tu, guti lejeba shebi, ngakze nyung she den zin kwe. Ngan cui dangi, timzu lan guti ta, timdar lan gen lin, timzin la gyab kyu ru, ne ti de timsun che cheba ni, Zo rinpaka gin guti lejebi, shibze jachwe ta, lega gyu de tuanxin, ngungyur cheba yinbi. Khonzui de dun ta, chwe sim, jachwe che ni, cho yone timdara kegab kiongwar guti tongwar chachwe na, dunyi hajan chenpo tenpo shikshi. Guti lejebi ngibar du neti de, timgyong gungur ta, jatim la guishum che guiba ta, jatim shedo ta, jatim la ngiba nye guishin, jikjim zisun ta, timgyong sungyob che guila, Timgyong semnin dan timdara chawan zhub kwe la, timgyong gi samjo dan timgyong chedang to ne gyurche sebe dan pege la gui di. Gyewa dumju, dinlin sungkyong che jebi nyun dan mutu ne cherdong kwe. Timzi timgyong, timsung, timju che gi migu che di jaju ngwe ki to ne jiso yong gi neti di jiso rinlu gi timgyong ngingdob darbe dongwa dan. Jiso rinlu gi timgyong rinne zhukchun che ba. Mima mangso ki jatim la nying thakwa ne kungur ta, laksam namda ki temyo chi shu parme cherke che che di. Mima yong jiso rinlu ki timgyong la laksam namda ki tigur chi kien ta, rangdo nga zison shu kien,
로딩 규르메기 숨겹 체겐 제수 규

ciring churun ki jibri. Yeju nangi ki ciring churun chirgyu mawa di tongki chiwa tang chato ni ngonso nyongwe nyamnyong yubar di kongki chato ni ngonsi chungku cho. Tiedong chigab zeju be tongki ki naba tongtu be nyosin ina li chiru chukutu. Nga zu xinze da ngonsi ki byuga li be gyartu nyokhen mangla tiedong chigab kongzu miwda tang tenxio ta jang zeju ba xenda ki sepa tongtu be nyokhen tiwe mangtu chukutu. ngoma choma chu chungpa ra chungkup kyama khanla kor shi nga zam le rikmi taja kyama khanla kor chu zam rikitu tili thao chupa thang tuinpa ra choma chu kongne nga to nyedong la zam simpa thang nga to re kyama song la zam yue chi cirin churin ki sagu bar shep shi nga zu jenri nang tui trimri thang zhawo yue ba shi chi cirin churin ki pyo gu shung lam le la chu shi tham jie to shiar dong thu pie cho chi li su chong yin shi Chajia yang xiardong tupie, nga zu tang chijio ki pata nyeru qin yu. Ngoma tsangma qir chondoy qigi yu. Dajia labzha qimu wa mangbu xi, pe yu to loo yungu yu pie, chongzul sun xiu tang rewaya qin yu ji, qibri.